mangodlawa mangodato. Hetu to UMKM umay moluanga pameran topenas lo mangodani wau mangopilohala. UMKM beti mawohia lio tambati u mopotalia tolimbunga kando lilo bupati. Ita ua lo panitia penas to kabupaten lo hulondalo Darwin Romi Sahrain lo otanggulai to pameran beti dedila bo UMKM u dihudihu o lobang Indonesia. Nabo UMKM to didihu lo pamalenda kabupaten lo hulondalo. Umay lohia lohiango, umay mo potalia. Wow, may mo promosi hasil lo ukilalaja. O deta tongko na amay, umondo lipulipualo to ungo tupalo Indonesia. Umatandu-tandu, timbongolio buti may mo balanja. Wow, utie may mo orodawa ekonomi to lipu. Tenas beti ngopohia mai mo olai atili lahepo lo kokolio o wau olo hiango umai mo polai ati lapulo wau tutumulo. Mungulama ngotato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mengudlawa mengutang to. Ode olang to mo aami to hulentalo, ti diopo mongoti lo, dilama omang lo utang gula lio kosmetik ilegal. Udong kowo luo tahemu petani, udila omereki umay mo otop petala alipo. Balai Besar Pengawas Obat Wau Makanan Mialo BBPOM to Hulondalo melokalaja helumo wolota okalaba ungai mengohi pahamu mai mohewuhe upo wau momobu mobu kosmetiko dilamo patatauti ika pala lo BBPOM to Hulondalo lintang purbacaya lo tanggulai to hulam talo botia longko mo data tahi popotalia barang iku dilamo patata boti pohilelio o dilama ohu amanga lo kosmetik o dilamo patato mo data ta o angalio sabu kosmetik beti ku abilo bilohu boli alo adipo boli haragalio malomura mawito lo pohilelio ode tatong kotali ude bo bila-bila he mereki wau ijini lo barang ito-ito pohilelio udilama aku amanga lo promosi to media sosial uma polelelio mai uanuma mo pemake barang iboti hua o nuhe boli alo alipo uma hua mo putio mengulama ngotato dongko toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mga lawa mga tato. O akili li gobernur ida sahida Rusli Habibi lo o tahulay. To umumhingade panyaki HIV/AIDS peti musimay ohu ila lo tamo aani. Alihu nila malo o duhenga ta o panyaki HIV/AIDS. HIV/AIDS peti